0: eo fo lo fa mfata lo fa fo sa mo ila o fa fonga anga mai fo ile nei tu waso fa malo to laval soi fua fa malo le fo lau ai o tato tu vai mai fo ile tai mi fa to la ngaina le nei mo se isi fa poponga mo le tato por kala masani le nei o le fa ata o ino ainga ia ta lofa lava Tato te vi ia lava le tua, ono lana tau singa ilo tau soifua ma lo tato wola. Ua ia taitaina mai fo I tato ma ua tato waulia mai fo ili nei tu waso. Ole vi inga lava ma le faa neitanga, e fo I tasi ya te ia, e faa wavau lava. Ole a faa sorsola tu fo ili tato polkalame, faa peyo na maasa niai, a e tau pea ono faa momua, Ono se yo tato o si imo mwale vi inga mali faftai lo tato o tua. Ia fa pesa fa malosi mani ya oonga maila na fionga. Ole tatalo, ina ya tato tau fai maua fa atasi ni mea o nga maili nei fai polo kalame. Ia ae usi maia lau fa fonga sa mua, ma ya lilingi ato fa manuyanga ale tua ilunga ya te oe. E ala ilo fa fonga fonga mai.
1: Tato wifo matatalo ili atua. Atua silisili eselo mato utamaa ngalilei. Mato vi ia la wafio li nefo itu lao le aso. Faafitaya lo walofa malo wa ngalilei yaso.

0: Tata o ina o ainga I le Plains Media, ma tā upu whaatalo no ina mo le aso.
1: Ia ona o lea vata a umato ona whaelonga ina le singa o le fua I Samoa, ilo na ono sifulfata o sanga, e mana iai fo e se o tata utaltal no la titi iai. Awa na o taola ne lava ia na o le tau lava o si singa a fua. Ae le ai lava se mafau faulo loto iai, pe le alo na winga. Ae e mua mua pea le vi inga I le atua. Ona o nei tau sanga e tele ua whamanuia I nai Samoa ilo na tūtua tasi. O le tatalo ina ia whaawawa I pea, ma ia tū mau Samoa ilo na whaawae, ma ia moni le neisa o latonga I o langa masoifuanga o na tangata. E ave fo ile nganga whaafutai, ina I o tau tua ama o tātou tamaa ua mawai atu. Sa o lato wa sa ina le ngao ngao sa o le awa lato le tuto o tasi ia wa tato ae ae ae nei. Ae tato se fia tal tal no mo mua lo na vii. Lo na vii le ta ua le vii o le sa o lo tonga. Ia o te fia fia la waa o le vii mo mua na iai I o na upu. A waa ua o te faa longo atu wa iai fo inisi upu fo ua faa upu iai.